0: 89.9. The difference is the music.
1: Polo tonga mea mai ki he tau programa le te o Sene Tonga. Ai aku atu ia he SWR, hive hiva point hiva. Wa te tau foi fasi ko di, ko e popoa ki mai ia, ai kau hoi ki whawhine ko di. Awe atu tau foi fasi ho ko ma peisinia mau, ariri haunga, sela, mataere ni tape morine. Pea ki ana papa, kairi ofa seini lose. Mo ki mo tolu hono katoa pe, mo molota mo e kau whawhine ki Queensland. Pea ki a ane pe mo kasa ki pefe. Wa te fo hiva ko ni, ma ofa atu ka te ki mo tolu ofa pe mo mau hasa pa te fae lere.

0: 99.9.
1: Io ate tau fwoi hiva koe ni, ma hifo lewa fifita. Ulotonga ihe mohe anga o mamahi. Ate fwoi hiva koe ni, ma mea kia koe me o tonga tamaki, pia mea mele, pia mulusia, pia pia kia mutolo no kotoa pia family. E taimta tau pe, ko atumo ki delegation koe ni kia ke fangi fae ko na toki na na toki ki muini mai pe aia hange ko ane faupula pe kia ela sika here pe kia kasa ki pef kia resieri fra ilo tonga i ni ka solo pe mo ki motol ho no ko da pe ai ngai fae mo ngai wifi wate fo hiva ko ni ka te ki motol ho no ko to balo mo me mai ki ta programa

Io. Kata ki whamore more, ata pe mo mau ki popo ako ni, ki a mau si o fwene ke papa ki upana e kore mai he whine ko ni, ko ho eki a iskuti, ko ae ko whine ko asi, pa ku wae manatu ki whaitoka, pa ku atu ae whasi ko ni, o popo ake atuia ki he, ke kau whae, ki nga tolu kotoa pe ko ma ko hiki atu nga ngai whae me mama ko ni, pa ku nga rotonga me ae. Mai me he vani he taimini. Kaia ko ate whi whasiko ni ma tonga vai pū.

pega sela tone ma lo saline ofasi ka here se ni fai lo tonga mo kina tolo no ko ta pe fa more more pe na pe ko e langam falanga mamahi e manatu ki fai toka ka te pe fo hiva ko nika te ki motol ai ko fo hiva ko e more more ai ko la ko fo hiva ko ni pa ko sai fo hiva he ko fo hiva ia ai ka utama pe ia I loto sene pa ko tu pe ko na fo mari pe ono tate na fo hiva ai ko peni tatafu pe pe ke ka tau te hina moala ate fo hiva mari ko ni ke more ai ko la pa ko pe ni a hono fo kare ai hiva tu pe ke rawa tu ku sai pe kulai pe tau taimi o pe ni ai rea o hiva more ai ko la o no fo taimi ko huinga ni ki tau ngai fa e ko ni ko na hiki atu more ai ko la o no fo taimi se ku fa e fo fonga ofan de fo kare kesi Te urau lotoa hofu, fotunga fotu mari mari, koe vai kau aki e kupili kimbi whakalangi. Whakapō e, fa e mate koau. Kako sisu ena, koe pununga malu. Sapate fa e, lo imata mo ui manatu. He fa ne alaha, o mapaki ke inga ngatu. Ala mai sisu, hiki au ki olunga. E koe whae ma te au paiari e kina. Taki hoku hala, whakaawa e mata pā. Ke huo malu, I he taa taa, o ku keirere pā. Ala, si e ku, pa koe hange e ni koe, ai whao e puna ke o kune pehe, koe tari mai ne ai whae, pa koe ne akona ke ni kene tama. Ala, si e ku tama, tuku e tangi mamahi. E koe māma e ni, o e nunu mo osi. Foki ki he eiki, tokanga ki he neui. He koe tae, he koe whae fita au o e kuonga ni. Iyo. O ate fo hiwa ko ni, ma e tau ngai whae fita. Ko ia kona uhike atu me he mama koe ni, o tate fo hiwa ko ni maki moutolo. Ma alo. Iyo. Ka koe ni, e tate ta fo hiwa he taimini. Pa koe, ai nau lau atu ane nai, tuku pehe koe ni ku, ai ate maumi amato tahe misi ni ku fai ke he mai. Ka tuku pehe ka maungo po tātu hafoi hiva e ta, I kai? Ok. Pa koe atu ngā e, whamore mōre atu. E koe ko ki mauto luko, ya ko ako pe, ko mauto ki fuafua polot kasi mai e ni he retio. Pa koe, ko hange e kuo staka e a e hiva a ia pa koe tukupe ka mau whenga e ange pa ospe ko ni te mau tātu le vetau fuhiva au fape na e toka maari e mea hono kotoa pe he ahoni e I homo ngahi whaianga lotu takitaha wape na mo osiko iapa mo takitaha foke atu na o ngahi api na e taritari lere I motolo mo ngahi ofa anga mo ngahi family katoa he kuhiko ki motolo Koe koula ia o ngahi whamiri, ia ngahi api, ngahi loto whare honu kotope, o ate fui fasiko ni, ane nae, na whakalawa tane nae.